Depi plizye dizen l'ane, avoka Paul Novak pa selman sevi kliyan li yo, li sevi tout kominote Haitien nan. An 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se asosyasyon enfimye Haitien-Ameriken an Floride, te onore li kom konseye de l'ane pou servis li bay nan kominote ya. Li resevwa tou an evalyasyon nan men Martindale Hubbard AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Si ou bezwen yon avoka ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanmwa abizif, ou swa yon lot gwo dosye aksidan, pabliye, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Li travay avèk an pil eksperyans entegrite e li angaje tèt li pou li bay servis nan komunote an. Pabliye, rele li nan 305-947-3000 ou bien pase vizite paulnovaklaw.com paulnovaklaw.com pou plis informasyon.

Depi plizye dizen l'ane, avoka Paul Novak pa selman sevi kliyan li yo. Li sevi tout kominote Haitien nan. An 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se asosyasyon enfimye Haitien-Ameriken an Floride, te onore li kom konseye de l'ane pou servis li bay nan kominote ya. Li resevwa tou an evalyasyon nan men Martindale Hubbell AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Si ou bezwen yon avoka ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanman abizif, ou swa yon lot gwo dosye aksidan, pabliye, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000.

atensyon ak machin, kamyon, bis ak motosiklet. Nenpòt gwo aksidan sou route Floride kapab kite yon fami ak gwo problèm. Ou gen dwa chwazi avoka ou vle. Avoka Paul Novak reprezante viktim ki sibli besi grav a travè tout Floride la. Li resevwa evalyasyon Martin Del Huber AV Permanent pou kompetans kapasite ak etik li. Epi, kominote Haitien nan fèl konfians depi plizye l'ane. Avan ou siye nepot papye pou kompare asirans lan, rele biwo avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Konsiltasyon yo gratis. Pa gen fre avoka si ou pa jwen kompensasyon. Monte sou site nou paulnovaklaw.com paulnovaklaw.com